0: Bogolay nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

ai tang bua mansang utua o nak ta lang yer ngatua e tu tua tu tua atincang lang kapayang nduan kumang